ngabuthumela quickly fast lapho na ke abantu ofisa ukuthi ke ubavuse while sisankankanya naye indaba naye kamakhelwane. Just imagine umakhelwane encisha abantu inyama yakho umakhelwane ubefikile ezokulekelela ngoba nakho unomsebenzi usencisha abantu inyama uthi aningiphuzisanga ibhodlela ngevikele edlule ngangithola ngayinithola inyama umemile umakhelwane ancisha abantu inyama ethengwe uwe wena ubona ubhizi endlini makhelwane uncisha abantu inyama ngaphandle lapha emabhodweni akafuni ukosela abantu inyama umakhelwane ubabambela amaqhubu ukuthi ke nangincisha.

0: abantu baye ma restaurant makhokha imali sebayala baqabene abazi yini but ngikuthi lo ophekile I consciousness yakhe ingena la ekhle
1: inanda 88.4 fm
2: athu mafakiza akwakhala ngejezi lami ngakhumbula epitori ngakhumbula esoshanguve Sosha nguvichezi lami ngelifuna njalo we ntokaza ngakhohlwa njalo kyayinyaka jeresi yaka
3: Yeah, izathi nengozana le kuse mina umkhokhi inengozi le nami ngiyakhala emawotane lapha ngase police station emzini kaMhlongo ne jacket yami emnyama lapha ngayasha ngo 25 ngiyadinga sisi ngiyadinga jacket yami sikuyabandi siyiphilisa xa siyiqinile manje shushu manje
4: ke ungayiphathe ejezwe wonke manje nami ngasala ijezi lami ngapha konongoma hey wento mzawa nongoma hey ngicela ningiphathele ijezi lami hey ayisikho sala bihlaziya abahlaziyi ake ngibonge mne wethu
5: Niyazini lamajezi niwafunanga ukuthi asifanele kanjani thini. Ayikhaya asifanele amajezi en futhi iphosta ngeni wathole vele.
3: Nami ngiyakhala emawotane lapha ngasepolice station.
4: Hey wento mzawa nongo, ngicela ningiphathele ijezi lami.
5: Iphosta ngeni wathole vele.

0: 88.4 FM.
1: Ow, baby, I'm a pinner. Ow, baby, I'm a pinner.
2: Awu Mr. Ngwenya, awu Ngwenya ngahlala emanzini madodana. Ehlala igudla ngaphandle, abanye begudla phakathi emanzini. Ohlabana bemhlakaza. Bethu umfoka Ngwenya ngeke abayilento ayiyo. Kanti lapha babemfunza khona emthunqisela ngamafutha empepe. Abathi beguqhe ngamadolo, ethi bacela inhlanhla. Awu kube nzima ukuphumelela kubo ngoba behlula inhlonipho. Kodwa uma esefikile wagadla umfoka Ngwenya. Ufike wagadla ukhadla kuzwakala. Kucaca ngomakhizane kuyele eceleni. Kusho ukuthi usefikile umfoka Ngwenya. Hayi Ngwenya. Hayi, uyile nto yiyona ngeke ushintshe mngani wami. Hayi, ube muhle nje.

Jehovah. Uzwasize impilo yakho. Izinto azikalungiyo ziyalunga. Akungenzeki kuyenzeka. Sizothi kulani fate. Igazi liyanqamuka.

asigcilanga kakhulu engubeni. Kodwa sigcile kakhulu kumpumphelo wayo. Once kwathethwa ngumpumphelo kuthethwa ngamandla wayo. Kudala uhamba indawo. Kudala unyukuhlehla ukhangela usizo. But awumthola usizo. Namhlanje nifuna uthatha ifoni yakho pha ku 1:30. Uqala ukusifona lelo kwamanje ungathumela iSMS yakho wena ungathumela uWhatsApp wakho ukuze uYehova aqale ukwenza umsebenzi omkhulu. Ikhona ingubo ehamba nomqhuqhumbele. Uyagula ubambekile kule ngxoko okuyo. Uzophuma wena. Kule situation ongene kuyo uzophuma wena. Kule ngxaki ofeyisene nayo uzophuma wena. Beka ithemba lakho kuThixo. Uthi ohlabele nayo, beka ithemba lakho kuThixo ozukiseka. Emani kubalulekile ukuthi noba ugula noba ukule ngxaki obhekene nayo khawukuyapho khona kukhona amandla kaThixo. Yema awukwazi akwazeki ukuthi kube khona uThixo ndaweni abantu bangaphili. Akwazeki ukuthi kube khona uThixo ndaweni abantu impilo yabo ifane nayo izolo. Akwazeki.

lo khulumayo untando yesizulu ngumazikode ngishadele kwandwandwe so ngiyaqala ukuza la ekhaya mina bengingakwazi ukuqala kwami ukukwazi la ekhaya bekuyingo lwesine ngibuya komunye umuzi nje nesidwade ngoshaja ifoni ngifike ngilale endlini ebusuku bakhona ngibona ongathi kuqhamuka imoto ebomvu ongathi ngiphuma egeyithini kwami ongathi ngiye emgwaqweni la bengibuyela kulowo muzi bengoshaja kubona kuqhamuka imoto ebomvu bekuqhamuka le moto ebomvu ihamba obaba abayi-4 phakathi kunomkhulu ophakathi ubeka ingubo lapha enyabeni ohlele esihlalweni engathi siyinsimba ngaza ngayo noma ihwishele noma yini behleli kuyona uphakathi kule moto ebomvu kuthi kusenjalo bese ngifika ngimaphansi ebengithi beyivule imoto kuvele obaba bawu-2 nalomkhulu ngithi ngisabheka lapho emva kwemoto kuqhamuka ubaba omhlophe ufake ishethi nje nemkhono emide ethi ubaba uhadebi akanazo iy'nwele ey'nkulu lo baba nje uney'nwele nje ey'lingene bese ngithi mna ubaba uhadebe ethe he bese ngithi ungathi manje lo baba uhadebe uze kulo mkhulu lona ngathi uyena omsizayo ombesa nengubo phakathi emotweni emva kwalapho bese kuqhamuka ugogo wami umamhlongo umnazi omsebenzi bese thi mzukulu wami nakhu-ke nangubaba uhadebe lapho engifuna ukuye khona ngoba ngizohamba nawe kodwa ngizokuphekezela kubo ngazi ukuthi siyahamba ephusheni kusenjalo bese yahleka lo baba uHadebe bazikhona indaba kodwa wayeyikhuluma nalabo baba ebheke kulomkhulu ophakathi emotweni isihlalo sakhe sasiyinsimba ngichaza noma i-wheelchair noma yini lo baba ngingamazi ukuthi ubani owayechaza ngalolo langa olwesine wathi nje ubaba uHadebe kubo ngathi siyahamba bese thi lo gogo lona ngicela ukuthi kuze siphuthume ngoba lapho yakhona kuyagcwala kakhulu ngizocela uthathe imoto yakho mzukulu umfana wakho omdala edrive le moto sahambe ngayo le moto okhulunywa ngayo ngathi ngiyayidumisa yangadumi lapha endlini eyidrive le moto ebusuku idume ebefika efika ibhekane nale moto ebomvu ehamba labo baba sizamanje sizalana kuba ngathi siyahamba imoto lena yami kuba ngathi ithinta imoto kababa uHadebe phambili besethi lo gogo uyabona yini ukuthi le moto kababa uHadebe ithintiwe imoto yakho kodwa ayinalutho futhi neyakhe ayinalutho uyabona uhambo lwethu ukuthi luzoba luhle na ngivele lapho-ke ngiphaphame ngilale futhi kuthi kuzosakuba izolo futhi ibuye futhi le nto yala ekhaya bibuya izolo ibuya ongazi ukuthi sengiyafika la ekhaya ngigqoke njengoba ngigqokile ngiphethe lento engiyiphethe kanje ngithi bengena emnyango ngifike kunabantu ongathi bayaphahla nje ngasemnyango bayakhuleka bakhulekela ukungena ngiphinde futhi lo mkhulu ngimfice uhleli phansi akahleli esihlalweni lomkhulu lapho ecakwakhe umkhulu kunobaba babili omunye ubaba ugcabile ngize ngathi khona ebusuku lo baba ngathi owakwazuma ngoba begcabile lapha ebusweni bakhe uhleli enhla kwalo baba bese ngikhomba ngihamba nomfana wami lo ngihamba naye umfana besema ngasemnyango besethi lo baba awusufikile ngithi mina lo mkhulu sengifikile obengimbona emotweni ehlele ngathi uhleli kwi-share ngithi mina sengifikile ekhoneni bengithi ngiyabheka kunalo baba othe uHadebe ugqoke ingubo emhlophe enokublue uhleli ekhoneni nje uyangibheka uyahleka kuthi kusenjalo besethi lo mkhulu lona igama lami mina nguZwelezwe ngihamba umhlaba wonke so ngithi mina umkhulu igama lakho ubani ephinde futhi ethi mina ngihamba izwe lonke mina ngoba usufikile kodwa-ke awuzi ukuba bikho lana sizokhuphuka siye ekhaya lapho uzofika uhlale khona ngibone uMata phansi bengihleli kumata phansi lapha ekhoneni kunosisi nje okhalayo esibesethi ungambheki lo sisi usephahle kwaze kwavuka iy'nkinga zakhe oze ngazo kodwa yena asihambe siya lapha phezulu lapha ngingena entweni ongathi i-grey i-silver grey siyanyuka ngiyakhuphuka ngiyayibona indonga lezi mhlophe ngixakekile bengifika la kunje nangempela sinyuke bese ngithi mina njengoba sinyuka siya phezulu kambe ubaba uZwelezwe uthe sizomthola kuphi ebese phendula lo ethi uthe sizomthola phezulu lapho esiya khona njengoba ngivele ngavuka namhlanje ngathi ngahlupheka ngathi hayi angingahlali phansi.

tsena mo go tsenngwa e go tsena dum kelimane o ga e mme nge ke e tanko

0: ngayiqedinga inkomo zebhunu amabhesha nkonde bawakhola amangosuthu agoqa kaZulu ngakhonya nasendlu nkulu lenhliziyo ebezibhlungu kalwasa uthokozela imvula maqeda ngashaya isithembu kwakhala umnisi wemvula vale ngumdabu mindala okhala imathu amagothi ngawadla bathi cha ubaba umanyusi mabefika bethi dlama awukhipha unqambozi angisadle ngamandla kanti cha angiyeni okankosi usanentshisekelo
1: donsa amakhandlela khanye ibane bese
0: ngishisa impepho
1: bonke bangibhekile zalo sifuna ukubona isiphetho
0: usibusa isihlokozalo uma engaphuma kusale kubheda uhlela

Waqeda ngemisho wonke lamabhoxongwane ngamagama amathathu ngisuke sengiphenduka intsholongwane. Antshele mina kanti ubani ophethe la enkambini. Nonke namakhosi njengale qembu lasegrawundini. Mase benithela induku kuthiwa sathula sathini. Wena ungakhuzana ubone umuntu engena kulayela. Mangithi nginguwe.

Lega ngoba ngibiza isibongo sako malume. Isizathu sami ukuthi ubaba azange angihlawule. Kodwa yafana siyangikhalela. Yafana siyangikhalela. Hey, siyangikhalela. Siyangikhalela. Akulungile lutho. Kubheda ngisho umjolo. Akulungile lutho. Angiphathe amatorho. Mina njalo siyangikhalela. Izinto ezinhle siyangibaleka.

0: Aya wena le Bishop ngicabanga ukuthi ngempela ke uqedile sungasipha nje inamba futhi.
1: Inamba lethu ukho konke lokhu
0: siyabonga kakhulu ke Bishop, yahlonipha ke ne-network yakho, kodwa siyabonga kakhulu.
1: Bakhona nabantu eMkhuze.
0: Hawu, bantu baseMkhuze.
1: Akhona nabantu eMkhuze.
0: Hayibo, kanti unabantu lapho.

0: Awumbiza umnala. Misa kahle. Ayibo. Aw bagithi. Sexile sexile na kanjani? Awu kanye kube kuhle kubusuku benala siyabonga.
1: Ubusuku benala
0: babukile. Thank you.

0: Ngiyophila kanje, ngase ngiyitshethe impilo yami yonke, ngodla amaphilisi ngize ngibe.
1: Nabamkhwenyana, basazongivuma.

Sikhuluma kanje lapha pelo sun la namhlanje siyohlangana na kanje nge Sunday oh we lost day kanelo lohlelo njalo shayelwe endlovukazi maphakade ezomthola ke na kanjani esikhatheni esizayo mina bengibambile nje ngithola ke mina njalo ngama Sunday ngo 9 ebusuku kuya ku 11 siyakhuleka na kanjani ngo 10 ngoba sene ebusuku sinomthulelo esiwenzayo njalo ngamasonto siyazi baningi abalalela ngaleso sikhathi for imikhuleko kanti-ke kusasa bakithi njengoba beshilo ukuthi-ke inkosi somnala iseyindaweni ezimbili kodwa ekuseni izoqala lapha emkhuze kuthi ebusuku ibe seThekwini nakanjani la Durban iyoba khona-ke inkosi ubusuku benala ubusuku bonke konzo enkulu kakhulu-ke ongamele ikuphuthe wena njengomnala plantini make sure ukuthi-ke kusasa ukhona awukwazi ukudlula inkonzo yesithathu manje endaweni entsha wena awuyazi kodwa ukuthi umnala make sure-ke ukuthi uba khona kanti ngama-Sunday mhlawumbe akazuthola ukuthi-ke cha inkosi somnala isiyakhonzisa njalo ngama-Sunday lapha enumber 12 Lillian Ngoyi la ngase Game City yes lana nje ngase Greyville la eMashini maungena nje Florida umgwaqo odumile maungena nje lapho uzobona isonto ke iSan Mary's lapho ibuilding inkulu nje yakhiwe ngesitini esibrown isonto mese kuba yipoli eyisonto naye emhlophe eceleni kwayo yilapho-ke itholakala khona njalo ngama-Sunday inkosi somnala kwala kwalokho iyatholakala e-ofisi makusuke kulesibili nangolesine kodwa njalo uma uzofika kumele ufone kumele ubhalise igama nesibongo sakho xa ngiyeza ngizeleke u-1-on-1 noma ngizele inkonzo yethroni inkonzo yezicelo la ufika khona umnikelo wakho ka-200 rand cele lokho okucelayo-ke inkosi umise-ke ukukhulekela lokho kwenzeka ngolwesibili kodwa uma kuthi ithuba ulithole ngolwesine ulithola ngolwesibili ungakwazi futhi-ke ukuthi u-athende ngawo ulwesibili u-face to face wakho kwala kwalokho kama-product akhona yikipa zikhona ezinhle ikipa ekhona zinhle angimwazi lo-red ukuthi ngathi unjani uma unje amuhle ngendlela esimanga make sure ke ukuthi uyabhekisa-ke iskipa ngoba cha izophela-ke kwi-Nuts of Blending ne-show yalokho make sure ukuthi-ke uyabhekisa iskipa sakusasa make sure ukuthi ulala uyibhale imessage noma ekuseni uyithumele ku-079 1755 628